ewo Yesu Kristo din obingo so enshele grebi ifa cho fa phone bra Facebook YouTube ne TikTok momu follow ya no mu follow yembi ni padom enna etie ye memo ni pa e follow ni swa gusu ne follow de biada e onko fo mo ba be bompa ni wure fi se obe follow page ni bi ntuba make sure se u